Okay, pana. Ina do tapi timo hambo ma pe tamatu ngira pangitra yena po itambo ja. Fa mbona ka titinu. Oi temba fa. Fa ka ndu kwa nawe. O mi do shoro shambo ma tapi timo hambo mo kumene wa ri sheine. O mayumo na hambo mo amiri shuwa mo ntuka enda pa mwemba mo kutumbi mo ntona ka ngominya. O shimesha moro pashi penduka tukaende pamwe. Penduka tukaende pamwe na mo ndu ndu ndu mo hukanfi.

0: fenoa ke motho belo
1: o go ba metere ka pele ho rana wa
0: ya ho rana wa no
1: ba ka bita mo jinene o patene wa nyembiri mo go toa sholonji mi anjo mba go nje ko rata no mo ingona ka pe mba go njo
2: ya go nna go ba hema ri mi go me amura le jugume ba no mo le mo njira uri mo cha mo njiro je sero kombogare yere ro menaro ku cha pagare no manjiro njiro ki poto ede per tubari peke peke o bando chibe na waro gane twaka patero ndo binjo oguyo muhona kaba unane okomando oyo uyo omeba oshani ngire no matha usharika ne ndio ndi uwe senina ogye kutara mu bibarero no kutara mu bando cha chima mbiri changi zire kuruduro kuenda ko ke ibaraka hanja oshima pe ningirwa no matha usharika ne bironga bienga tuka no kucha ndino ndi mapeta ndino ndi mahambo mu mapeta kwa mahambo hambo mbali mapeta toronga ne pokomando mbo turi pwe no kucha kako bihautu mimbi twa munu mbino ko mbi twa twa bunda Paka, no da kora mavi no viwana viwara mavi munika yo vingi mavi ango kututara uyu puma tu ningire no matha kujarika ne ndio ndese nina mogoro maka onjero no chima pe ningiro kujarika ne mamuchu ana ago sia avi mbibi matu ngura bi matu ngure mo mdero yo kusia uboro chiserandu no matu yo uboro chiserandu chonge amokene no ugerire murukano kenda ko bakuru wetu oya chima tu chono sia chivika rombura ihe Ochipa ningirwa na goda goda komando goda goda hona bana ne komando gombada ganduko petro na edo chisera ndu kujarika ne gatuwa de ke kundere heke tuka nguru yungure matu kungura nuno hoja chipia nja che mara yo chipa za kudu ri matia nja na chipia nja gombura de okune no kuheba ga iwa ngaririwa
1: okuheba
0: osembo naona

Nini kwa mvurate na kulipa katenda kwa kakule kwa mambo kutuwa hakae nene mungu kutuwa na etu yera karetu lochi herero erake na mnyondi kurandi. O atuwa hakae nene mungu kutuwa na etu njina mundino. Uvandube tomba mbesha. Umundungu kuhina inangapurate na kungu na inashima rongwa. Puma pesha.

0: po aliruwa kwa hiyo mundu munene imba opokati gakwe hi aliharuru kuvua uja o shina mitiri himango era abihembiera kauli abiheraka eraka ndidi munguri thauli kapite ko mitiri
1: kanda karo kuweza ko poko ha ku mitiri mbo otona otona yera karwe onjishi taka kusha obapura tine bependuke po obapura tine bebe kotule okujo omwano mbumu ungulisa otona yeye yeraka okuyera olombumbulo bandu mabe ha kupata nokukotora omatungu mai ha kuyenda konyungu yo nyama njuma kunga ipite era karwe ndumu ungulisa notona notona yeye noho isokulira njaketere po njapire oshishitwa puuri komo ofo kungulisa ondira kapera ka hadendu komo ofo kungulisa eraka enyekerere po ndino oruhehwe kanindo kokusha uyeni ndire po ondero de ndeheri inda do shishitwa kokusha irira ohe pero kokujobe osho muungire utare ko una imbu ya uhe mbuma uyenne kokushitisa kokuya inde hungi anjo hungirwe rire hungi epwe ndumalipire oshiwana nawe omuno cho muhungire wina mano kuliba ko murungu mbipate ko kyanjo hungindi osho muhungire shiwa kusha nushito washiri kokuja unonga buri omwo omuni oshuya pokyanje hungio bando mabe unju wa unjwa rukuru numba orutu no horo byenjendo yonga ndisiro bishito oruni rwapama pusiwa wape okarubede shwa uno kupewa okarubede nga gunde we ya mumurungo bandu obe walire omusha omupure ko shiwa narugwa gunde mamunjizu ohungire na bano utukuri wa mombako gunde wa utukuri haka na injo ngamburi omo omuni ya utukumunika kuja at una mota muno mbame no mwene no kununga ndaye no kati uri mota ye ura mu mitirimba okuja obesho muungire shwa tye kuja mukakuranga ku murungo bandu ufakuri yo mundu ngwaro ngere ko kuja ami mambongo wanjenga nimeke hungira no kwena ku okuteratira
0: okuja obeshimo ungulitha nderaka eraka ndi mungulitha ndi ufuka no kambuliro muri
1: shinene uriri eraka uriri momoro yoe no mwana mbumo minike mombutiro yoe ngashima ika enda shima ika ya momo mwinjo ndimwa ye inde shangwa poe hungiro endi liso kumunika kuja mundu ngwa endiro shiungura ngwe kekere kuye kunyanda nu Ovi nambishita uja, oshiwana shikare no nyune shidhuwe hungirwe, po shi utoku okuja, ay, ngaka pitengwi. Ongamburi omu omune shomu hungire. Nombo thiro yeraka, no kuhina kuteratira. Ia, uja moma patero, uvi nalo ngundendume kupe ulirimo meanjwa hungindi. Hungirwe, ngarikare nondungiro, ombutiro, ondimwa yaro, oma patero, we hungirwe. Nuimba mo mapatero mba, shito washiri kukusha, mo mapatero we anjwa hungirwe, muno mbude, yo mungu ndanjima isio bandu, ama becha okuhepa. Oka enda uririna wanda weka chapo, wamana kia amana, nungu wali, sya ombude njima isha, e hungirwe, rari no mungu nda wakusha, weke kuhuhumina. Okusha, karikane no mbutiro, Karikaya nondimwa ayo kusha inisho jina chua theka menu jinene nene chua cha moku hungira mondimwa yoye hungiru enji ngarikaremu. Orengo wina uririko mbanda pofia hapo umuni mwa wango kusha. Karano kusha uwasha moku kusha vi nungariye chue kusha. Mwama patero ngape muni kwe kusha napano wapuparisa weke kumana nu mokumana kwe engwi. Karano mambo oma feni na po makari mbosho shanao kumaesio bandu.

0: wango uhungira uri angari epondiro anda yango kuto nomake
1: ngarati chikuri
0: opomo na mufrate ne era kana mitire veno yini ave fevete omitire chere ro poskole injia shifiti moko twashe muithe muno o watara ko ehungindiro ko hinyundi deu yanja kukuja ehungindo undimali kupeko kuja umundungwi na mundungwi warongera beraka ndio ndimati anderemba eche kuneno kuhepa wagwetu mbo shinu uthi umawe shashi mwashi mwashi ngwe ya ya neno shiwa matu teruru ne kuja mwashi oho ubuja mati anderemba mundi ndo ndimo kalwethe ketu gera kale tulo chiherero erake na munyondikura okuhepa kukupura tena kwe okuhepa mitiri kukuja ngahi nawe chiyaka inanawa ujuge imashi ndatukapa mukuhepa
1: okuhepa jinene.

go ne go hepa bo be bi digiza o ya duha ga ni rwa mu bi arwe o ba bodi no gari le ba ko murungu sha duha ga ni rwa mu bi arwe paru le mo ka paduruke kwenye ba ba na nge chefa imbo titi si tu apa hasana ba ma duha ga ni tu pasano bingi peke peke o shwa ndu muri mo kuitunga bye bye.

0: orutuwe orondu orutuwe oruna nengu mwiru mbeuri ofarewa living producta onjiri yoko uwerike orutuwe
1: Ove muture waka karara nongondo roka kumovanga okutunga po okupwisa ongandayo ye kuna kuhepa okuhinga o mukato okukapaha ovitunge o mekensi micro to meka hatwe ili mpopelu na ove nuina avihe mbimohepa pwika o madhewe temba roye randapo o mekensi micro to meka hatwe waka karara o mekensi micro micro to meka hatwe edhililo komuniko yonganda yoye ete tupatulula mowe ilinda omandaha ngako risha tano okulamo hamo ndati omuhuko munene nga muhinga yo hambo umo yo mapeta orovi ungula okulamo hamo ndati omuhuko munene nga muhine yo meta ini yo mapeta nga muhine yo mapeta.

uye kuri honga oshari shuhapa fere konates oshikando oshitenga omawithironga kovandu ovatenga omurongo nimawethuti ondoa Namibia omathere vari nomirongo vitano oshiwarongo orondishero murongo na etatu wakabiti ya mtu ponga hino kuri mavi orondishero murongo na etatu komole mbi kombura nji iniwele moshiwarongo ngashi maya kashita umurongo na hambo mbari komole mbi kombura nji wautirelo moshiwarongo kuhonga wakakarara mwai wa sheri etatu komole ucha hambo ndatu kombura nji ngashi maya kashita hambo mbari komole ucha hambo ndatu kombura nji wakakarara wa sheri etatu komwele ucha hambo ndatu ngashi maya kashita hambo mbari komwele ucha hambo mbari kondivithi loko murungu moto no konela o hambo ndatu weimwe ombari weimwe ombaro ndatu weine ondano hambo mbari ombapila yoku hinga oshi patulile ondondo yoku paha o yungura kashi nangwa kathaona iya ulombudo ila mwanda pili kupitia mwanda mbikupe pabriko machuithi longu tuwa kuramba ulondiro ya bo butereza kwa kusha mashuithiro yesu kuya rukuru mundo ya yaha enena ingi mamu hindi wa ilinji no kieto ilinji kapena batero ya nyingena ulichimu hewa rama umeva mabutereza ngangia mwili njia anjero hapo shima ili thua mwimwe mwungo nambari maithu kusha ilimba shima ili thua mwambo mbali mwambo maithu kusha ili poratiwo.

Papu amatu handikire mba kokuya tuhaka ine rukwao. Orwele karuri munda itu. Chunji wakurama. Iya, omepako kamepukiro. I agwe omepukiro. Omepukiro nganga luko. Kombishopa murangi komuhonge urukondwa emura murangi murukondwa rwa kawakuni kehe urukondwa rwa mbetela mepukiro epukiro atokomba rwanga hayo ili kaili munatuma kizro mengi ya anje kawi na buo i ngai zimu ndo muhenye ejai apo watu zikamba shunjwa kurama majizro omengi chinene inga wila ndwa ngihona pale la ponu narika niwe mashivithiro hindiye kumurungo ili njio kulesewa chuaka hinda mo ili njimeleza kao onyo no kao liko na chimwe chimwe watiwa na chimwe chimeze kusha tufo kutela mo usha kumadhe wa nganda opuo karugiru wai

0: Ami ti yambo mbari, ondi ya piti mbari ya mati nyambo pranu anje wa karuvethe ketu inga konjiroga katu mbuga ke karako omanda nga wakulisha tano ya mbari siyatu na ushokja ondinga pangwe kujiri po amana meki yetu onjiroga mpranu anje unjuka ina pana meki stichi unji. Nei, miyako cha unji tonde nungu wadheuru unji pegu ja hikunyandiri ngamu imburu, ngamu imburu numa ngu prati na niuri. Yeah. Oni la ohambo mwe wayi mwe bari mwe yeme bari wayi ne ndana bari ponda na mbere chimbi na romba nyibe gupi ati ari mundika jina ori shaini wa uri ri chatano ri menno ngira mbabo ngoto mwero mukori chatano ri tukari yoro viungura ofonda ofika shianda tukari chiki ochero china atukaint mimi ndikwa kutuvina mathu kwa skole na imba mbere po skole po the vesity yeah kono mixer kana o dimbi kutuzemburga o dimbi okuhino algana kunjito kutuzemburga mamba shithira mina mbitira Edetu anashie mbuti hongo po VDC makovi idhemburke o anashie mbu vakado na uliri akoto mbangu njiteki mburi shako mbangu yoveni ya kato o anashie vakado na uliri ya ngarie mba dhemburka po VDC inchi yashe mwithi kaya kakara kako mbasha na ujimamu na kase njia kakara kako genji yashe mwithi Tripani la mbu mwe weme, mbari mwe weme, mbari weine, dana hamba lipo, dana hamba natu. Hashtag DJ MXT, ngumu lipa mwe, ohoro mende ya midhumbi. FM, hello. Operatio. Ulipo kapana kene?
1: Ngoro mumbu.
0: Kau mumbu? Ya? Iko nyandu kamuthira kene?
1: Yang
0: kami kamu lihat,
1: orang
0: ramai macam
1: Jeffrey Endi.
0: Jeffrey Endi Beckham.

0: Kita yende ya apo njol manji maranda ne yin.
1: Aye dina yodu gwari na yene.
0: Na mano yete yende bi.
1: Kita yende baba ganyo kori. Yambeka mumuni.
0: Yambeka mumuni. Apo uri pimu ando mulumendu.
1: Aye na ko nyire munyange monam.
0: Mbana imbiri handa ko njise zenu mashitri ngumba kuri emba makoro kuja njise wa kondele amba nokuja mbiri mwanini. Umuntu nuke turere bijaka ko mbuka mika kondo njise
1: aya mboga bejukwa opo njile ya uri na ndunge njo pu anjo itatu
0: kaka mbi mbahanda kwindu njise ami mbaku kako mbeka mamuka makondo ndo mbu ngoro mpo mamu chitivi
1: ba no buje mwe twaka uka
0: at poka poka kama bo
1: ah
0: okay ba

0: Ndi matu kaenda kumurungu ete mba tweya. Nambano kushinjo. Oka hongike tungalume make kakara. Rumu ngando katukeweza orweza ruke tuse puruko wa shinerero. Kushinjo mba ututhile kalele kusha hapo. Nunjo nzera njishwe ya mba po kusha nambano mwangu ukaronda njishwa karuko kusha hapo. Nusha mainda. Po mundungu kerina wa. Oshitiva lika muthuverwa.
1: Ya. Mamu harika ruko wa shiwana shwa prate ne. Ereo fandre pukusha. Amano haya binoro ro kuro ndondera bikiri honge ko Europa. Mumbe musereka re ngosho mukwetu ngato kupa mwengo ingi. Ngwengi na onne mingi kupe. Amuno kusha shiri shiro mukero ngi uro ta no macha uro ndrima. Era ero ani nene usami. No kene ko kupa ndrima. Ngando nene wima ipora sha pon ndrima mundo ngwa sitavi. Ndrima shi ovi na vimwe no mundo shamaenda na urish. Mwisho shamaenda toho mundo. Katiti toho ngu heri na wa. Orondu na chumuri proja kutu mundu ome keno shi mariva ndashe kuro ndondira hapone maesha maiko Europa usi nambio galino kumuni kashina ino mala posia mikana mpateko muta urisi yaru kiro mpunda uri oru roto ronye hanyoro akura ngarje katika muna mpateko mpunde mura erere eronde iko Europa erondondira nu hanyeba hamene mena oru homo ndira mende etara na wako shamu hona nukukumbano hongo kiro mitanda Mwene nga ipame, haru heisane nara ingu okumba nda uri indiri Yesu Kristu. Tondo ndera ngandivala mwema hiyo varusa. Heruka, kusharutenga nuhu kwa yako jeme. Mutfaka unjo kukonekto kienda kwa Ukraine kasho. Kusha jeme ni nanu hawa kwa tumbombe imuna. Kusha umba kwa kondito mahungiro yangi.
0: Kusha jini rugire po hithro mbonu.
1: Frankfurt to hiro wa ndoishi chano ha tushiri angapo epoto epota ya Frankfurt no ye kura sine ne muno vinna vihe vinna peke ya ngada tu connect on der anje yarwe atu heruka mo mo shuro hongora cha yuto no kiefa severo mundo shatanda mundo anje mundo ngunwa ndanto mundo mudeo kusukudambo pumba ka kondiso skole yange ngandimana kuhongwa onganga vina muno nambano misa nechimwango kuyuparisa mutanda nguma pakati nemwango kurayo mutanda usha mutanda movenga mukaronda ndo ngamukaronda ndo orairwa uri orairwa mena usha vinu ovove nguru driver yo life yo mukuru kana wange ipatuvere pangaro ye pok andiwe ngina poko ngundwe mandubodo ngaite ntaura vandine we uri maro chipatuye chomunyo we sina avo muni ova chipatuye

0: vina ngai no osho vina no ma etfa po bonam ma ma mbaro mu ba nguru ana uri ri kusha jo sina hina shonu imbo ushimbo mbumi yango kuri ana wona ngira sa imbo ba ba udimo ko to mukwenda ta okusha mu kara o mamuri oru here o malo bongo ndo ba ko uti o shikwe sha ba ko uti mehe anje kambo vanene ari kana utona ko vanene ma vetu itire ma vetu prate ne marambo ana chwa kwetu mukara no una no honga ndo rairwa kushakako we watorwa singa uri na waina mbira hiwa washitavi kuyu binambi avi hembyo obe shuro ngengele umukengele ombi utara komunyo awo mitiri no moskola ruha de tuaire kushavi vakwendu shimamu ikotoka shimamu shitovina shiwe kushaka mudire kwa banganda demu umukwenu umu ningandu wala manganda yovina manganda yovandu mbeke upudu kumunanda vandu shiwa manganda thanu umukwenu umu uri vandu nga ere mupura vanene wengu anda itono umukwai wea tono angaya mwangu wa inapomu hokowe kandu kanje urinawa kako mbeku hindi tepo useye unembo kandu kanje urinawa oveshimo tarambo ya usangaya ngu kushime tavira mba mihinu mundu ketambo hapo nume nyando life anje shitivi ukushambara ovi nambi enjipo masa na usamba hanga ukashine neto nadi shinene uri andai kondondo kuhino kusenegara umundu moratiyo posia shuma ngu kudu upariso mutanda mwangu kumura ila uri ushavi amyambara mbaro mundu musa amu homeless uri nena usanjamo mundu shinyo shinene nu shimbiri kuna mapanga wanje rume mbebe senegara ila ustori uwano hongandaresa ilare po yao nena ustori oma isatanu maranji mojo ushavi mbae mihimba imame kararapi mungu nuna uyo manu umwe budu bahanga ukire shinene uri kandesha mine vango kuhanga ukane meri hongo skole anje mero shiru wa shomuni wanji kandu pumbe yamba
1: aha ya penu ando no vevali veta tumengirero kusha reishila otira kako mena kusha mtu ingo mekulithiro uliri ya rukurupona mtu ya rumwa numbo uliri kawa verike ngue kulithiwa na shiri ya wandu shingi vavino vapitire movi unembo na kwa kushiri movi ya upalithi nambano injomba unuhu kwa shina rumwa shimashikali ushina hepro shinene kuingo mutanda meka mbro kusha ekuru hongirwe shiri tuwa thirekalere nambano mtu shumo thirekalero vinambine kwa thirekalero kusha upenduro nguze rumwa njali popo ingo munene rumwe makakare nokumuno kusha ai hapo kusho mwashengu kusha mashambi mushitavi kusho mwashengu iki nukusha ndangi ya ambu na uhembe kakumatwi kako kai hungire tundiondi po sisi na shishiri po shiri po kusha vi weke tupa mwaka rutete kwe kusha ndo donga mo dhingi noho wakaka nukuto kumuno kusha mwangu kubatiru anasho wakadho na kusha rumwe ve pitire ve pengi rumwe mbiu ove mbiu wa pitira mwave muno njira rumwe njima iliru pupu pondondo kube nanga no kushitavi na hii njongu na nambano uwe uparithengo mutanda nengo matuka ya ndapamu kusha hapo nu nga hinongo kakemba nga mweri pulo kusha mamuka na koru ne nwe mbova nene nga ve uto kumupa havi po hanje mamu kutoka rukwa mweki kutupo kusha kako mabangu mwasemba mithuwe ne njombo
0: iya ambano osha dhe uparithengo mutanda uri kusha hivyo kakemba nga mape mwuki kumutuni na mwini kuminyo venu mena kusha kavanda vi himbero wa kukutusha putwa hingire andisha wa ihama wa muno dhori jekse na umundumwe wa kuatwa uri na kwa kerembo mumunu wa atirembo kusho vina mo life of ingi ambako kakemba ngamati kutunu mnyo umasho mkadona nushi nene miangu kie kutunu mnyo kusha vi mkadona pahe kurihupisa okushuo kurihupisa ambaro kuvatero mutanda umano kushuo kurihupisa umanyo umunyo kuhupa katushe na uriri mumunu na katushe o site hasila po moria vede noho ni fat tunu kushavi omutanda uhi atu haka nodo kemba ndo kukatupu kiswa nashe wakatupuka opu hama pomurio waka utokuri oreo veni matu angoku okieto sistema kushavi hapo omutanda uhi esha hama nao nao umashu mkado na uripo umashu mudandu shuwa shito dhombura nga ngurongo nandano ufuku shuwa ndani le ushavi mbae hapo okunguro do hima le nguru avi okunguro food processing okunguro do kasa okunguro do tamati sauce okunguro mayonnaise okunguro vina okushuwa kushavi mbae hapo shinashi meno yokuriho pisamo momu nuna mato mkano doke mba nono male tunuko mwenye umutana muma ushenje
1: Boma duma nita naura
0: ni mwisane yaro kungura makambani omundu yaro kungura maromende yaro kungura makambani kushina himba yaro kungura internship auri maromende posia nimba ungura makambani ganjo muni mba ungura o business ganjo muni urisi okujo shuva ngo kude upariso mutanda usha nanda ingu ingu amano skole unondingri wa agriculture wa hama pia kwa hame na

0: mwine nukumatira konzengio shima riva chikondo hana mimbe ya omayowe milongo vitano okuithira konzengio mitwa royoye imbi o smart tv ongedo njide wa nodole topa kwa juhithira wako mungu moto no konela ohambo ndato imwe ondato ohambo ambaro muvyu ohambo ambari ombari ohambo umwe ohambo umwe po nela ohambo ndato imwe ondato ohambo ambaro muvyu ohambo ambari ombari ombari oimwe po kwa email yetu nji sale@kohangolenders.com uliodheroye rurimomake omawa.
1: Ongwa etate, chimeta ipendu kire ndinondi, bara amei hamorutaru heuri. Ukururu meshiwe ya tupu kauri ni mwashwa nyomudandu. Ouyeka ulara ukuru tate, nomi hamomurutu maika apo orondo oviurithu yorutu mavienda abie ngundi para hamurutu. Shuu nongendo, nomi hamovyorutu, pahofereka the telma nganyone onongo momiti imbivyo kangwa na kangara. Kwa aluvera, ponoro hamu ndatu wa ime, ondatu ombali, ondatu, ondatu, ohambu ume ombali, ondatu. Barnabas nganyone, ponoro hamu ndatu ime oine muyu ombari ohamu ndatu ime oine ombari iya nayo mauanga bauto kupenduka nawa indi shimba utiro kunwa miti vya lovera vikangwa no kangara iya njomba ngo ko uweru ki orutu we orondu orutu we oruna ndengu nwiru mbe uri ofarwa ni producta onjiri yo ko uweru ki orutu we
0: Opepa yate okuhikika obanashe wodothi kore kupepe rangwi. Itito mutunine odhamburu kweba odhonde popepa. Wina okudhamu odhambura ine no kombanda. Kodopere iza omirongo hampo ndatu na ine. Nodose nda minongo muyu na muyu muimwe. Odhode no mukova omuwa wondengu. Shimo nundunga monyama. Kusha eye wahama po manyanda kweno bakwa ho. Kama ite uka shimangano ku Nukutondo wa kaende pope pandino yopepe dhuna ove gunda ovirondwa aviata kawara chako ombo. Ove unonga mburiro mokusha omwashe woye wakwatwa onyothe. Nuove umumuna ovinambi omwashe we. Oshirwe yo okuritira po okurinya nuna okupanjara ombango mothikore. Po kuunguliza obipuru kise, omwashe wopo katiko dhombura muyu gako mirongo ibari. Onamibia Disciplinary Bootcamp, edhi lilokove, unganaje lichangisa koshiveta, nuwa mangete wabandu muye nongamburilo muwa wina. Ete tuauta kome lichangisilo wamayuba wamathu vilo wadhofikore, wamwede mbui ohucha hambo ndatu, mwabilongombi, oshomuize ondangwa, Omaalala, ochodonji na kakarara. Nuko vanene po obakwate, ichangise komeriku tulithiro warutu, bootcamp. Ngeri komayuba shimaya kashita, omirongo vita tu komeducha hambo mbani komburanji. Po maalala, oshigondo, shima shikara na urupa, okudhamo mbura omirongo ibari na imwe, gako omirongo vita tu nandano uriji. Kujithiro tonaku, wani vinguri ponelo hambo ndatu wa imwe, Ohambo mbaro muvyu oine, ombaro muvyu, ombari oine, gunda eri rukuru nai. Omarandire wodhongo mbe, omuhe cooperative mochinene, ye mutunine omarandire wodhongo mbe, kumatuta abehe vashinene nongondo roka, okonjatu epukiro, nganduko ngama, na ushiza kukusha omarandire mochinene, ya kuramake hiyo omuhe cooperative. Adhe hitishe na minongewe na hambo mbari komode mbi kumbura nji. Adhe rakashe na minongewe na hambo ndatu komode uche hambo mbari. Ongombe ngadehe rukuru. Loba pila adhe ngadehe karepo. Marandiro wabina mwenye wititi opuma ye karawin. Marandiro.

0: yungura.
1: Ni nani kamo yungura? Tenguno kihila kawako. Amimela rota te mipo kuruombwe rai rota te kujadi nundi me yungura ye. Oh, mehile tula kawako tuunguriza omuti omutati. Oba pambwe jambwe yamba yavi oba pambo yunguruza rai sana kujia omba avi sana kujia omapani omutati. Okutuka hizo, okutuka poro maso, obi ya obi misati mbitu ungura na yopu maruwa wetu mihiria kaoko. Nambara mihimba kaeto mbwe anjo, okuja ombere otate, o maso ngumba kapuya kumutati ombere otate. Ochimbi kaeta, singa mbae tangu, chime zungu mbie pizu kwa latate. Chango mkae ndunga mingume chenda ngele, ochimbara, oote tujoru nyara, ochimbara himume kuto otate. Chango mkae ndua etawa etapuku rombo. Kieto mkaendu kwa njenu mwenene. Ungulo ndangere ama amu mpwe ulisi. Mpwe omaso ulisi. Maamu mwisane otate ulisi. Mkaendu ndangere kwa njenu mwenene.
0: Chi hapo inyangu oserekade. Omundo omunande ngushi nene na rwe mapea sheheripo obiungulambi yodhu kolendu mebi hakaenda.
1: Kako. Chimuno ndiro. Mundu chako kere mwangandamu njuwe tunjo nene umuririro andu jiwa kumuririro andu jiwa koka omukaye ndu chehiye yango mwenene kepo njuwe njuwe kaihitwa ondo mwenene njuwe njuwe kepo shima kondo zongode nai sanda konda mo ochiku tono ngode kumunangu kuno mukaye ndu o mwangandamu o ngira mwangu kwe ambili mwajira mea kapu zoka waka anacho kakalo na ukiketi iso andu mwenjuwe mukaye ndu mwenye mea kwa anacho jiwa panduka jiwe na chumu na wamu wali mwanganda Chimuno anachemba wa mwanimba pandukwa. Amihile kamburo anachemba pukuruwa kwa tate. Omukaye ndo mwiningu mwini kuruongu ya kiso kuruongu heri po. Sina waka chikitwa mihile ya kawakondi. Ondo omukaye ndo mwini kuruwa, mwini njuo yo. Nungu mahinge wa mwari kutuwa kukuruwa. Janga mwini pukuruwa kwa tate. Omukaye ndo mwenene wa njengu mwenene. Po mamangu tuwa sawa pamwe. Nungu mahinge wa mwari mbo kutuwa kukuruwa. Tuka ruko anachemba mana. Ondo kuruwa njilo kere kaetu.
0: Nushito ya mako kanda karwe, hapo omundu shimuna honga de onganda, omuna ndengupe tekipi monganda njine duko shimuna nchu.
1: Omukaye ndungu zene watate, omunene porubele wendo, nunga lika munene mumu andambu, munanambu mumu andambu wasewa na ami na omukaye ndu wanje, po wasewa na ami na mama omukaye ndu watate, tate chatanguto wasewa pamwe. Nguma ngutama ungura mbonga chatu, omukaye ndu watate ngo chatu, omukaye ndu wanje ngumunene, jima aluka murubele, omukaye ndu ngo watate ngu chalumo murubele. Ngunda hongaze kumusena wata terimbo uliri wale kaa ndapa mwepo siyo soromana honganda nyo mwanda mbo muno mwanda nduwa tengu mba sewa hapa ngutuwa sewa hapa mwetatecha ta po mkaya nungo mungu wata techa tu mkaya nduwa nye kumunene nguma aluka mwanda mbo hongaze honganda mutena wata te ewa hile kuma luo walwe waka rumu waka kupirwe kuma luo walwe wakala rupo amambili wanjiva unu
0: Namano mundu wetu wenji wetu yiwambuti ya jiruo inji yokuru okumu hake ngwa hake la nguwe wa ngome ngwe na pumbali wakangana shipanga koi zikida mbo kuchachi hapa mabuko wetu nga nga etithi webi wanashe nga betithi webi nga betareko vikwae na vikwae
1: ka mwache wenji wa mabuko wetu nga onjiro nga muri wetu Gatue tide chakieri nao. Njiro ngamburi wetu. Njiro kereka yetu. Njiro mbazu yetu. Mbazuko yetu nga ulisi. Omache chabele. Mwareo nongo. Wandumba abe ungulizo. Odo hanga. Omache kuwetela. Abe chomache watenmo oi. Murume ndu tuende pokuruo. Ukaisano oi. Omae wango chena chodibe. Omunda ipokuruo. Ipokuruo, kajatatema kuruwe ni mwachitine, mwachitine, lika nenu, katuna kuya ruka poru kwao, omwache nga beruke, omwache beruka po, omwache atu, okuweruka kwe, okuweruka, mundu chaveruka chako, chahara munyo, okuweruka, nuno mundu chatu, okuweruka ngunde. Katuye tizile mbo, njilo mbazu yetu, njilo kereka yetu.
0: Nambani inyangu umorubeo rukuru, amukaro andu yetu mba, tushodo mbuke, noho nanai, chumeri angamu uyewe numbo. Bimuna rume shipato shinana wabandu wetara moura. Ya, namano, o longa ronda daenda madhi ya ruko mbunda. Wabandu kabe shi ungura na mba.

Eso me tiene mirando vivali na ine maito no murongo nguru batu mokoro de ketu ongro na imbia matu no kubana ko viri matu batu omara wanja mbiko tate yeah no biningira wandu mo mitenda kuja o do programa mo gwana indo pongra na mo gwana indo kara po pedu na dono matashini nu praten yeah Namu mama mama mama shimunya shibiurire mashako mambongumaye kongire ngya kuherero ya okuja platine ko bandu banene shimayo tserekare bina ngira ngitwa ende nayo ngira ngitwa ende nayo nabano o bakwetu shiba ngunda atukunjiza po namba weka auto kukafero obyo bandu barwe Bio vya ambia vizi sile mehi Mundu shuka hama no kipuru tama Urukeru nene ulipo ekeali Mbombane kukucha Makuto mundu shi imbila hii ombazu nji yao Ovandumbo varo evero ndo zontera No oku sutoma uteke teo zontera No zo hotela Matu iko na mibi ya matu kakondo na ombazu Ya kuherero Vekie kuhama po na imbu Andumbo vanine mpampu matu hungiremba Yaliye kuwa pura kovi na liye kuwa shangamu mambo nambano avetuwa koma hingo aveke athe karela Mano uwe kove Gulimba hapo pedo nonda liye po ngando mbini ngonda ngilinguka hapo ngandamo kuyaro kupura kuchina Nonda liye mbini ngonda mbini ngonda mchirongomi kupura nonda liye kurungire njyo resate kuka indanyi kako matriko resate matriko resate matriko nganda matriko nganda Walo kupura kuchini Chiketa chie chie kulungi Ya injore saate konganda kutie ndangwe Chiri mwombe panda yue mbo Pupendu kila Walo ndi Ovinoha mkwane na imbyo mundu Mbimo soko kukonjiza kuya Kuhishu waronga nisa mpompo po yue mba kutune Nuno hiri anawa shirine shua shua menaro kucha Owe shua ka Hakae na novandu waro enu Mawe ngonjito kutuapo ovyo mpadhu vye Mawe tuapo ayo shimu na mawe tende porume Kawenda kutuapo ayo Kawenda kutuapo mwono mutemba Po shapu mapetho kutuapewa Mwose kama na mwoto ngati mano shali miuru Kusha kako Njoka enji yetu Kashi kwa huye Mambuka na yere nayo Yeah Nambano Oshu hama otemapo na imbo wandu nonda le mamawe unda kono kujaka kona imawe tuthunda Omine oriyo hukushuru jaka kongaweka ende kumurugu veri nawa Owende enje tuto kerepame ngadima

wenda shwana sha sha mona nguma hingire opumbiri shonga badu kombongo njo followers ha me anathana kona ene embora muhona mukati kongoro banje ngatukumbe pamwe ndangi muhona mukuru kemboro ye a nimanika pita sera konda ya asinga muhingire sha embore rimbo kutuna nokuhonga nokuyura kahingire kona ito shwana sha matopratene amen Meka lesa kembora Yeshua ekonde tenga elevolisha amunda tu nganduke elevolisha movyo mai potheni ngo dembi embondi romatfako rihonga ro omutenya no utuku nu uyenenise no utakame abihe bya shangwa muro induno morire omuningandu no moninga para obesnaina demburuka nu ridemburka no mara kida wanjenga guma yesha yandipara nurira ependa otira nu omumapara orondu ami ngumbiri muhona chambiwaye bilipo nawe ngamo akuhe kumi embora muhona malisha ni maku atu dhembi oma embo atu dhembi oma twako ya muhona okuri wanga embo ndi utuku no mutenya numako shimo li hongo embo ndi utuku no mutenya o shimo ninga para ambano omunduguma ninga para membo ndi shime li hongo utuku no mutenya omunduguma shiwa kushani o inami embo ni ninga malese mari hei ondi embora muhona kari shimu no story buka shimu na molese okorande po molese ye embora muhona omuhona mehungirira mo kobanduwe ambano o shiwana shiuri po nambo oko kunda kweya po pedo na muhona kwa hapa hamuona mkatiko mwenye we shimo kalese mbondi kono kaluwa kushani shima kuri hongaro utuku no mutenya mweni ngapara kono shiwa kono uduo inambio osha shima kunga tuli hongaro utuku no mutenya ni oku shiwa oku paha muona o shiwa muona eyapo pedo na we mbondi alitura move o ningapara shima rika enda kumurungu kwa moku ningapara kino shimo hanja unwa kushani omoku kano ndira kumuona omoku kaenda moro njira la muona okuswera muhona no munyo we no mutima wa uhe oshinga mari hingire membora Deuteronomy 6 verse 5 kusha swera muhona mukuru no munyo we awe no mutima we awe uhe ete momuna tofoka no rwana ra muhona ondi muhona hunge kula membore chwaka no rwana ra muhona mo swere muhona chwaka no rwano kona muhona membore mo swere muhona mo shwa muhona numoka numuhona mahingire kona obe okuturungira membore Shima ikaenda njove sinane meka hini mako mwini lidhemburuka no marakitha wanchenga. Ya ndipara nu muhona mkuru ndira ependa muhona maka hapo na ove. Ukusha mbo hini muhona mba shima hingire kusha ni ove oriho nge mporendi alika move cha unuka move oninga para cha dhumbo akuhe kunga mwi muhona mkuru ulipo na wege na ukwe thako. Ukusha porumu ulimbo koshua kusha ni mbondi shiri embo ulesa vi nyingiro mathaku muhona. Shimo lesero ondi kastori buka ushu mwone mwona mkuru meri vanduri kove ondi mwona hungira okuturu ngira mempore shimo lesero mwona mkuru mekudhuire numoni nga paramuro shiri owa shiri lini nga paritha lini nga paritha mpora mwona to usha mwona mkuru nge mwethero ndayashuwa na baha kumuthi kuparitha na upupuri usha ngatupaha kukano ruano nembora mwona ngatupaha kuyo kuyapo pedo noko nembora mwona ondi edhishima tu nga para mwina avi hemiga matushiti bamana nanga tupati na ngumbira ndangi muhona mkuru kemboro ye thero ndaye kemboro ye thero ndaye kushuwa na shwe the uparitha wengiri mbonga ihamithiwa nguma hepa onja mwenji muhona mkuru tunako banduwe ye mwakati ungoro wa shainji amen memwethano netangiro okuhepa

Mabongo, yangu wandi ndiko zako mwongo yote mu platinum anje mutaka ngiro patinda kweka kuroko mambo. Mbaje ya matu tokiro pamanga ni maitu no murona mbari. Or whether ndi on ndi ronjoro kandu tuyero kapam. Ukito mbothiro mbanga ni maitu hanu tuku mukati. O kushito wajiri no wina kuja owe puri mboko naku kotura kako nushi no akotumba mbiri mo zombero mbavi ungurani bakambulitha. Riame nguno tu tokiro pamanga ni matieta or whether ndi komandro. Ulipole one? Or me demi bi Ondika bungwe sheri pinje ripo omuradi wujithiro mbaranga aruhe maikupe ochivepo yichirisho kushoyine kuta omayoyo mafwiro na wa Orichard ngoga mombari ngashi maito non dano mapeta tuketera onjoroka yo mbothiro ochako mihoro peke peke omuradi wujithiro mbaranga puratina ko muradi wujithiro mbaranga ulilo mutale onjoroka richard ngoga mombari ngamo ndano nomura metuo nila hambumwe oimwe ombari omuyu oimwe ombari oine ondano ohamombari po ondano ohamla

Onde ka bungwe shiri pinjeri po omuradi wuji thirombranga aruhe mai kupe ochive po yichiri sho kusha uyine kuta omayoyo mafuiro na wa. Richard ngoma mbari ngashi mito non dano mapeta tuketera onjoroka yo mbothiro ochako mihoro peke peke omuradi wonji vitiro mbaranga puratina komuradi wonji vitiro mbaranga ulire mutare onjoroka Richard ngoma mbari ngamo ndano nomura metu onila hambu mwe oimwe ombari omuyu oimwe ombari oine ondano ohamu mbari po ondano ohamu datu ombudo fupi ohambu mwe odombari ndatu ohambu mwe ko Facebook NBC omuradi FM okay.

kulapho ke mzwa kwethu ngathi 12 fikile kuba ndidi koni inhliziyo ezicolileyo nexesha loxolo sizophinda sidibane kwiveki ezayo ngelithuba ngomvulo.